mo fi ope fun olorun fun pipe to pe mi sinu agbo igbala yi ogo ni fun oruko re loke orun n ko se abikita si anfani nla la yara o pe olorun le gba enu mi soro nla bayi mo dupe lowo baba mi ninu oluwa prophet IA ajaranko ti ijo Christ Revival Victory Chapel idile mi awon obi mi ati awon omo egbe mi lapapo ile ise iranse mi ati gbugbu awon ti won ni ipare ninu aye mi pata e ma tesiwaju ninu olorun mo gbadura pe nigbati a ba dagba ti a ba darugo ti a se fun a o jogun ijoba olorun lapapo

0: Eyo.
1: Na dure suwa no nya sonumi na bia niya tatatina.
0: Misi. Misi hoira mi ni otoro mi tole su si sewe. Nwe in dagbe o ika tun. Nwe na blodo o etun.
2: Ene bo matolash fashion ero mi tokunu mi desu do mi chirele za ekbe to meti on mi le yavi ka bai hon amo epo ina do sedo o wi ero do o hore muskan o kwede o me waye o mo e emi lo ndo hode fodo e yede won kwene nu metan Merele ti yon di ya dokbon, amon de ma do la fashion dokbon wa. E do mi ro fon san men di, ekbe yon. Mwen mi yavi kaba yon. Mi di to ho de, e do mi de yon di.
0: Afi, avi chile, afi. Oh, mama felicite yo. Mbe yon do e do vi, e o toko e yon sa.
2: E, bodo vi ene.
0: Bodo vi ene. Bono vi ton le mlan yon. Oh, e no... E non yavi, do asu ton nye si huwebe. Bo vile bi kwe. Asu o, e nye si huwebe. Bolo vie do le bi kwe. E ka nye mo, di yon blo kwe aton. Bo mama e neon, e non so, doko e non so. Nou indo, e ka zan ka kwo. E vile bi dam lon, e non yavi do vile si nou kwa. E yon non jijan yi. Bono do avi yawe kakakakaka. Bo eno ho gande. Che bo eno aze tada yi. Eka ho gande yoy do na yaw fon. Bo na yablo doko ton. Bo na yaw wa isa. Doko eni yode eka non blo eno blo taon. Eno blo eno yoni taon. Ewa jek bedo kwa klient ton do yaw yuwe wlo mama. De aka non blo ga o. Doko kwon bo eno yon bon. Aka si blo gato rumia. Bedo gato. O gato. E do fi den gran mo kwere buram lo gato o. Gato. Ah. E o. Nou da ho e. E do zan ni yon men o. E do kponon levo jijen yon bole ya. Do. Doko we e na sob na hen file bi. Doko. E we e na sob na hen file bi. Fi e kade le o. Ka yon fi ganji de ya. E yon fi ganji de ya. Nou pa we e de. Nou pa wè de. Ou nou e jijan yon bok pon viton lè bi yo. Do nou ok pa yo. Jijan yo ebi nan chite. Ebi nan no te do nou ou. Bon nou. Di yo ake yon. Ewe e nou le abafi yo. Moun nou plok pe de. Be nou ton avò chi yon. Moun nou le vò dam nou. Fik pe vie kalo asi ton. Do sun ten ewe endo nou mi. Oui mwa. Sun tanton. Sun tanton vi yo do. Bon. A vidyen nou yadwe de nan blok bon. E tun an. Don do mi do. Nou konko e nou wame. Nou konko e nou wame. Mdok pou ole se e nou wame an. O kliya tu ton a yadwe do. Amna mo. O nou eni yon nou mi an. Amna mo. O doko nou mi an. E do doko. O gato. E do gato. Nen ka nan blok bon ou blok gato o.
3: Radio Topa.
2: Eho katene ro kuro pe mi ton ro toji la sin hwe.
0: Nu ero yen gbo yo. Bonale a blo gato. Fi tan ga mo kwe tin ma ho chan gato sin le. E wa se ho bo do nu fitan. O fitan lo ah. O to ko mi so mai gato ba area.
2: Ni fi
0: mi ni bo so ko yo. Bo ebe diyon, mi an so doko a. Mi an kwe do, ma so doko a ne mi nan du nou bon. Fi yon do, mama mi ni so. Bo ma so chaki a ton do kwe la si ton. Ekwe we a.
2: Kwen do kon li finan.
0: Gany ni yon me on we vile nan du ode. A chaki a ton ni yon me eni rande si ma blon de nou ye zan zan. Fi ton do, mama so kwe yo. Ma doz mbo yon kon li finan wa. Bo mi nan ten kwa mna kwa do, mi si blo gato o a ji. Bon, fi yon do e zon bo yon holin fi yon wa. Bon, de yon blo gwon e de sou le jango do, bo le blo. E blo gato e neyon. Bon, bo yon kliyant o bo re mi yon blo o. E wa, kliyant o mon gato e do, nabi akasa yon. E do maga sa konen. Nabi de mi si ho yon.

0: nebiwe mi ka so gando to nu eto jijogbon to li vive kran okun na dari to agunme
1: omo ojo ti won ran pe ko lo ki enikeni ninu ile ko lo ki awon omo ojo ninu ile
0: agun vide ma zo ro ni ido ndo no zo eto kabi mere pepe to pegbe
1: yo wa ona lati di wi pe ko di ore ti patipa
0: eran dian li na do lesun han to vive
1: fun iyawo eni ti won ri wi pe olowo lowo
0: dokra mede ye moro asiye ton doko eto alome
1: yo di ore fun iyawo
0: eran lesun kon ton asi
1: eni ti o lowo lowo
0: eran lesun kon ton na mede doko esi asi
1: ti yo fi gba ile yen mo iyawo yen
0: kaka ni do yi gwendoroson kon ton eto
1: ai mo ye to ti sele
0: ra susu wa ko jo
1: ogo ni fun baba loke orun
0: ki go eran to mi ton ton lole
1: gbo awon iwa ibi
0: wa lo yan kan esusu
1: eyi o fi han wi pe ojo mo leyin kristi to to
0: ehe le ma do ki aro mi yi devi kristi ton nu gbo
1: o gbodo feran omo ni keje gege bi ara eni
0: mi do na yin won na no zo mi ton ta idi mi lo su
1: ibi o gbodo ronu ibi si
0: mi ma do na le yan kan ni pe pe do kren
1: tori wi pe
0: do
1: eni to da ilubo si waju ni o
0: me kon li fi ranu ko wa mo
1: o se n pada bo wa ba o
0: ele ko jara wa chun e
1: to ba ro o ba ro pe ibi ni won mo ro lokan gba gbogbo
0: emi yan ran mira yan kan je mi lenu le to ai ka me wele ponu
1: o n pada bo wa o
0: e ja mo
1: satun se
0: mi bai bo jira do
1: bibi kibi to tin gboro lorun leni
0: to fi re pepe re mi na tin te do to ma ko egbe to se
1: ilo de tori wi pe won fun oni to ni oye to ju ti e lo to de gboruko e lo sile ologun
0: e te we zo
1: ninu ijo
0: bo to agun me tori ra ye ze tende me na no zo to ebo e hun gan temi ule to me utu mi ze ri ko e to so ibo wa to le de
1: eyan kan so leti mi wi pe
0: me de do do to che me do
1: ah olorun gbe eyan kan ga ninu ijo lodo wa lodo na
0: okun na ze me de do aga to agun mi to me
1: o wa so wi pe
0: e wa dido
1: o ba won ninu ijo ni
0: e wa mu mi to agun me ma
1: ti ki ba se wi pe
0: ye ma indo
1: olorun fun mi ni agbara awon mo nta won le se le lori
0: okun lo na
1: ye gangan ni
0: e do na yen su papa mo tori do o ye okun lo ze mere do aga hun ge utu e wa di do dodo mo ro ye ma indo do mo ndo ku krom la no so ga pe ka mi we zo wa e mi na ze me lo si gbe tan do jira chato
1: o ne mo pe ko si nta won le se ko ni sise
0: e mi ka yoro ne pe pe de mi ka ba e ma wa so
1: tori ru ijo ta won wa
0: do agunde me mi te utu
1: mo wa n wo ni ton bayi wi pe
0: wa pon me ro le do
1: se ni to ni gbala ni
0: be me ti do pre gandi e
1: e de mo pe ru won po
0: mi ka yan ro wo nko le su
1: se bo n so ti e jade ni
0: no wo do e ton ton e
1: awon ti o gboran so olorun lenu ti won gboran si ase olorun
0: te
1: mo wa po ni
0: me ma gbogbe na okuru na ma gbogbe na o ko okuru na ton le be e ma suya
1: ogo ni fun baba loke orun
0: igo era to mi ton ton lo
1: ara mi ninu oluwa
0: me ti re to okuru na me
1: bo ba le feran omo ni keje
0: I mi so gan yin won na no zo mi ton.
1: O ri wi pe oni ni emi ko mo gbe yan sinu mo.
0: Mi na mo do mo ro emi ma na do gbigbo de na eme do ko me.
1: Iwo lo wa ke sara fe ni to mo ko fe se nika.
0: Mi re na nu a pa I do kan me de mi yan re na wa ka han mi.
1: Ninu idile
0: to pon to me.
1: Idile baba ni.
0: Won to baba ton e ayi aton e.
1: Arin ore ni.
0: Kon ton chenche wa ya.
1: Idile oko ni.
0: Asu si pon to.
1: Idile aya ni.
0: Asisi fun to me.
1: Tori wi pe bi won o ba ri wo mu, won le ri omo mu o.
0: Do iye ma mo mi wule wule so gan mo fi le wule mo.
1: Tori ba ba ri igi mu.
0: Iye ma mo atin wule.
1: A le ge e ka re.
0: Ye so gan san la e ton.
1: Loruko Jesu.
0: To yin ko Jesu to me.
1: Ibi o ni sele si wa o.
0: Ina ka ma na jodo miji.
1: Sora fun awon onje.
0: Mi pa ina ndudu.
1: Eyan kan lo n wa gbo onje wa si church ai mo ye awon eyan tan gbo onje wa. E to je wi pe won pari ise ti won se tan a ri won church mo.
0: Be susu eyin dodo moro ye ke ndudu wa misa bo wa ndo we ne ye fu azo ye ton uwe ma so amo ye to amisa ba
1: e je ka ge mo be yen
0: mi gbo mi san do gbe
1: ori oro po
0: do ho su
1: igbese keji ta fi mo wi pe omo leyin kristi to to lo je
0: afoji ti awe to de mi na do yan do moro devi kristi ton to do we mi
1: o na ni
0: uwe ndo
1: ko gbe agbelebu re
0: mi ni je sati mi ton
1: ko si se ara re nitori oruko Jesu
0: bo hemide tori nko Jesu ton utu
1: o gbadọ gbe agbelebu e
0: mi ro se sati gba mi ton
1: ninu ijo leni
0: to agunme to egbe
1: awon eyan o se ara won tori oruko Jesu
0: mele ma vo ye ule ye de le tori Jesu utu ba
1: o ni enikeni
0: e ro mere pepe
1: to ba se mi ni waju eniyan
0: ke vomi to gbe tonun ko
1: oni ni ma se ni waju baba
0: mi ti mo to yin na voto
1: oni sube ni kan to ba jeri mi ni waju
0: e amo me de kunu te
1: oni ni ma jeri ni waju baba mi
0: to
1: be lo
0: mo to si kunu we na de to
1: awon e o se ara won
0: mere ma vo e de ba
1: bi won ba ti de bi kan won yi pada won ti ni won ni je ka won yo mo pe omo leyin jesu ni won
0: e je fide inu du opon wa mo emi ron di kemi le ni yin ro mro de bi jesu to emi
1: ogo ni fun baba lokan
0: igo ena to mi to lo me
1: mo n bo lowo lowo ni sisin wa si radio
0: nja raju alonu alonu din
1: ni omo kunrin kan
0: well
1: lo fi kini
0: meme sun de
1: o fi kolu moto fun mi
0: eze keke bi eto bo so moto che
1: mi o de soro mo to yi owo kuro
0: ma ka kenu n so ze
1: o de ton bu mi ranse
0: e so wa to zunzun mi ran
1: mo wa wind down
0: wa ze
1: mo se wa gbo pe mo so ede fun pe mo gbo nkan to n wi o
0: ni wa mo ro gbon ne mi don se nu e do mo
1: eruba
0: obudi
1: tori ko mo pe mo gbo
0: be ma do n se
1: o ni ru awon ta n so niyan
0: gbe to alo pade ho do mi te le ni e
1: mo wa so mu pe ko ke sara gbogbo eyan ko le eyan mo n bu o
0: wa ni ro nipa idode gomo memele po erun sun omo
1: ko ke sara o
0: ni chere
1: ni mo ro pa awon eyan kan wa so mu pe eh iranse olorun leni to n nawo si to n bu
0: wa mo ro me ni ready no ah
1: ni waju radio
0: to me ni sun ate
1: won ni waju radio to pa ni bi
0: to radio to pa si nu kan fi
1: be la won eyan kan wa
0: mo we me ni ready
1: elomiran ti ko ba ya re
0: me ni re ko ko ba gbe san e
1: to ori ki se gbogbo eniyan lo ni anu
0: do me mele po e tin do leblanu
1: ko luwo ba mi sanu fo mo kunrin na
0: okuro ni wa leblanu me me sun
1: ko ma je ko ma je ko ku si di kini to nti ka
0: ni ma ni ro ni wa ku do nu e don e te ro kon blo
1: gbogbo te yan ba fe se laye yi
0: nu e duro na ba si to ai won e mele
1: po gbogbo lo iwa to dara pelu e
0: iduro na san wa lo dagbe to go
1: ogo ni fun jesu loke
0: on igo na jesu to
1: bi agbelebu re
0: mi ze sa ti gba mi
1: to owuwo
0: e pe o
1: ko wuwo
0: e ma pe o
1: ko si to jesu leyin
0: mi ni ka so ko do jesu
1: ori pe oni ko lo tin gbo tawon ranse olorun mo ni gbe agbelebu
0: mi mo ro e ma ye pe kere re mi ko to si se ro ma o zun wa tere nlo ro mi ze sa ti gba mi ze sa ti gba mi ze sa ti gba
1: ori lo mo ru agbelebu to gbe
0: e gbe we mi na yo sa ti gba de
1: e je ka so re kan Matthew chapter 27
0: mi gbe ri ho mo ki a Matthew 27
1: lati verse number 38
0: verset 38
1: eh je ngbo nkan to so na Matthew hallelujah
2: amen
1: chetiri
3: yes
1: e ba mi ka jade
3: Matthew chapitre
1: 27 verset 38
2: avec lui fut crucifié deux brigands l'un à sa droite et l'autre à sa gauche
1: chetin bo bayi
0: mi si se a
1: e ka lo
2: les passants les juriaient et secouaient
1: la tête e pe lati 38 ni tran witi
2: avec lui
1: nigba
2: fut crucifié deux brigands l'un à sa droite et l'autre à sa gauche
1: e se gante ti waju
2: les passants les juriaient et secouaient la tête
1: se ti bon
2: en disant toi qui détruis le temple
1: yes
2: et qui te rebâtis en trois jours sauve-toi toi-même
1: yes
2: si tu es le fils de Dieu
1: ogo ni fun baba lokan
2: alléluia
0: igo eran to mi to to lo me
1: agbelebu meta
0: sa ti en ton
1: on lo wa lori iduro
0: we tin to te
1: jesu o wa lori agbelebu
0: jesu tin to satin
1: e to wa laarin
0: le to chenchen
1: awon odaran wa la bi agbelebu to wa lowo otun atowo osi
0: yo ran wu to le tin to satin eto adusi podo ami opoji
1: leni
0: egbe
1: agbelebu kristi
0: satin kristi to
1: o ba jo n lo gbe
0: iwo e mi ze
1: iwa re o ba dara ju bayi lo
0: wa ro mi tan yan hun kan lebe
1: o ba ti mo se ka ko mo moruko awon eyan lo le ologun
0: mi na ogun ka wa ran mere blan gon mere sin ko
1: o ba ti mo ma di pe paris tan ko tun mo kori bo ibi ibi okunkun kakiri
0: e na yin do i mi first se mi ma so na i ki ta do zibu
1: sugbon gbele bu telo miran gbe
0: amo satin de mere
1: le di won wa nu church ni o
0: ye tin to agun me po nwe
1: agbelebu atawon ole lo gbe
0: satin ajoto le ton e dida
1: o na gbagbelebu
0: yo re su se satin
1: ga ba ko mo yato laarin agbelebu na
0: amo e ma yan fo gbimo de to e cheche
1: akoko
0: titan
1: o nja olorun lo le ida mewa atore
0: e ron ja jo do okurun to mando a opo do nu ni na po me
1: o le se ko mo ja o le se mo ja le agbelebu to gbe ni
0: mi me gangan ajoro ma je satin gbande mi se we
1: agbelebu to gbe
0: satin de mi
1: se o lo fa lo fi o mo nje ri o mo njeje fọlọrun o ni mu se
0: wo e zo mi no de mi no do pa na okuno bo mi no de paro
1: so ti ri agbelebu to gbe nu meteta
0: mi mo satin de mi
1: se ta so mo so gbe agbelebu
0: yi ro mi se satin mi se satin
1: o mo tun mo gbigbe agbelebu ni
0: mi ma yon tun mo satin si se ton
1: o ti se okan re fun jesu
0: mi ma vo ai ka mi ton
1: o ti jesu. O ti so wi po tele jesu etan lo fi rin
0: mi ma o ma gbedo emi ko do jesu
1: to ba gbe agbelebu
0: endo mi se satin
1: christi
0: christi ton
1: o setan lati ku pelu Kristi
0: mi ba si fonando ku po Kristi
1: ko si on tawon eyan le so o gbodo so wi pe itori e ni o je nwa church mo
0: e ma tin de mele na do ro mi go mi my gando anywhere somebody ma so na wa mi saba
1: eh ati wa church miran tin lo church miran
0: mi o din agunde fojibo to yi
1: eleto lo je
0: me klo to we yin
1: o le mo ntan yan ni
0: ajo toru klo me we
1: yo fe gba to we ko si sa lo ni
0: Ena jo na ye to mi si bran hon so yi.
1: Eletan lo ja agbelebu to gbe ni.
0: Satin de mi ze we.
1: Agbelebu to wa lowo otun.
0: Satin de to adu si we.
1: O le lo miran gbe.
0: We me de vole ze.
1: E gbo nkan to nso fun onito yen.
0: Mi ma se nu e do na me die.
1: Fun e to wa ni owo osi.
0: Na me to ami owo
1: yi. Nigba to bere si bu Kristi.
0: We de cha Kristi.
1: Oni ko gbe nu esun.
0: Era bo ondo
1: iwo ma pe okunrin eyan mi mo ni
0: ya ma edo me wiwo e me mesunu e
1: okunrin yi ko sese kankan
0: me mesunu e ma hu wede
1: pa wa
0: mi ule
1: awa ma se ta se
0: mi yo gbade mi hu
1: o wa tun bu
0: ba so to zuzu yi
1: pe ko gba re ko gba wa na le
0: oni wre de gan
1: pe ko gbenu sun
0: ni ja
1: lo wa so mu jesu
0: e wa do na jesu
1: Ero Jesu. Mi to ba de ijoba baba
0: re. Mi mo we ni anaja akorodu ta to to.
1: Jesu wa ni loni loni ni wo yo pade mi ni paradisi.
0: Jesu do egbe egbe we je na pe ke mi to paradisi.
1: Mo fe ko ju agbelebu o le sile.
0: Njora mi ni ze satin ajo ton dai.
1: Mi wa fowo ojoran eni se bo se jere lori eni.
0: Iye be agun si kwarozon nu mi de mi na wa
1: ko wa le. Ya ta we ni yan je je fun kankan tan gbe li olowo ni gbogbo ri ijobi to wa. Afi ko jale ko so wi pe o mo bi to wo na bo si.
0: Endo melete dopa to agun leji bo be do alo mi ton me mi ton endo do mlo atafo mi ni fin
1: bo ado do mlo fi ele do iwo lo mo ru agbelebu to gbe
0: mi ura eyan satin gban de mi se
1: o so fa won mo ojo kan wa da ajo won da ajo oji gbogbo owo won oji ko lo so ri pe agbelebu o le lo gbe
0: mi do na
1: go fi le agbelebu Kristi
0: ni wa na ajo nu bo e na ajo nu lo fo bo mi se ajo nu ko e ton bo ohun so yi mi lo so mi mo nu ko ja o satin gban de mi se din dalia ajo satin gba ajo ton e mi se me satin gban Kristi
1: so ri pe so mo leyin to to Jesu
0: mi mo re mai David Kristi ton nu gbo
1: agbelebu to gbe
0: Satin de mise.
1: Owo egbe ti won da oloko da ni won ni kan ko lo sinu account ijo afigba to ji lo.
0: Oh,
1: won wa nwo kakiri. O bo se nko kuro ni adugbo kan lo nko lo nbo sadugbo miran. Agbelebu o le lo gbe. O ti igbe ti Kristi lo ju yen sile ko gbe agbelebu ti Kristi. Igba yen la mo po mo leyin to to lo je fun Jesu.
0: Satin gbande mise wo ezun bo. O gbe de sinu komite to agun me gbe virole joko e ka ye joko e ino ibero agun sin kwese ro ten bo mi ule mi ze kwaro bozan bo ene wa zon din bo mi ho so agun me bo e mi tro kore me mi ro bi agbanje kore vo me mi ma moro moro sa ti gba ajo ton e mi dida e je ro mi ni gbe ko nu mo nko ton go boze sa ti gba Kristi ton
1: ojo ti asiri e tu
0: Azan de gbe atiri mi ton tun.
1: Kan ton mo pe agbelebu o le lo gbe pe o gbe agbelebu ti Kristi. Ojo yen lo sa kuro. Lo ba lo ti lo dajo sile o lo ti gbo ipe. Ipe o le lo gbo. Iwa yen o le iwa ki fo ni wa le.
0: Azan de gbe o atiri tun. Azan lo gbe we mi han bo bi agbon mi ton bo yi. Mo wa do agun ayido o ko egle ta ko mi ton. Bo dodo mo ra emi yin agun gan mi mo ra mo ra Satin gban la loto ajoton emi dida e jero mi ni jodo boze satin Kristi ton
1: o ba ju agbelebu yen sile
0: mi ze satin gban ajoton eni do
1: eni tin jale ko ma jale mo
0: me to ajoje ni ju ajodo
1: yo si dara fun e
0: eran ka so yan na mi
1: iwe corinthians ti e soro kan awon to le dejobo olorun
0: corinthians sin we ma do kode do me so gan yi se pe to me lego
1: agbelebu to gbe isa agbelebu gidi o
0: satin gban de mi ze ni ma yin satin gban tite
1: gbe we corinthians kini ori kefa ese kesan 1 Corinthians chapter 6 verse number 9.
0: 1 Corinthians 6 verse 9.
1: Egbon to so Yes.
3: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu?
1: So tigba gba awon ala isododo awon ton si awon gbe agbele ko le.
0: Meze ta ti ba jo to le bo to agunmere.
1: O ni won o le dejobo Olorun.
0: Ire me gan bi ose weto me.
1: Eh e je ke po atali ka mo mo dagba papo.
0: Mi gbona o o tinukun dagbe podo gbigbe podi to wiwe.
1: Yes.
3: Ne vous y trompez pas.
1: Yes.
3: Ni les impudiques. Ni les idolâtres.
1: Yes.
3: Ni les adultères.
1: Yes.
3: Ni les efféminés.
1: Yes.
3: Ni les affamés. Ni les voleurs.
1: So,
3: ni les cupides.
1: Eh, ma peine, quand il tombe à Géoli.
0: Mieux la belle pépé, il y a un
1: tout.
0: Mais vous t'envoyez.
1: Tori won fe jin ko ni nkan won le pa onito won le poison
0: do do e dro na fi mede vo sinu ye gan do nu ludu mene ka
1: bi won ba e da ise papo ona ona ti gba lowo e ki won pa eni o
0: iye ko asan do popo mi po alione na di won do na do yi so mi si
1: bi o ya won lowo
0: emi wa yan ko na ye
1: tori po le ni won
0: do atoto en ye utu
1: won se tan lati pa o
0: e ba ifo na do hu mi
1: idi ni yi o gbodo ki e sara o
0: eni ezo mi do na pa imi de
1: ko wo ru agbelebu te eni to n ba rin to pe ni ore iru agbelebu to gbe o
0: bo din to na sa ti gba mere mi yoro kon to mi to eni sa ti gba de se
1: ki se nu igbagbo nikan lo wa
0: e me yi se me kere ete
1: aku ti mo wi pe o ti wa nu aye
0: mi o yun re ko tin to ayun me
1: ati mo pe wa niru orisirisi esin kakiri
0: mi yun re to si se nkan kan le me pe
1: sugbon
0: amo
1: gbogbo awon eyan yen wa sinu igbagbo leni
0: me ni le po wa yi se me to
1: e won wa be ti wuwa ibi yen
0: bo wa to wa lo yan kan ni lo
1: zo igbagbo le ti ri pe won ju ofa si yan won ta yan lata
0: yi se me wa mi na mo ro mo ye nu da chaka tuto me
1: ninu igbagbo
0: to yi se me
1: inu igbagbo le ti ri pe awon kan na won fe da sauce ru won wa gbe ogun dani won ni awon ni forum bayi awon ni kini bayi awon party bayi la won wa ninu jo ninu igbagbo
0: to yi se me gbe mi na moro mede eno wa tite na do mi na hin agun wulu do apako eleton wa mi yin apako eleton wa mi to agun me to egbe
1: wi pe en to kuku da ijo sile o ti gbe la won lowo o ko si ni ilu mo idi ni yi to wa jo n lo wa nbe ko se enikeni to le wa da sauce ru
0: do mezi agun eton dai e ma tito to me do mi le si alo me weze do
1: igba wo wa le ni ti olorun lo to jo luda sile igba oni oni darugbo ko lo
0: bo pe tenu e me okruno zan boezi agun dai e ma na wa po yon hobo yi
1: haleluya
0: amen
1: se bo se to kale fun yin se be le se ndari
0: be de to na mi do fẹ todo yi mo
1: wa bi se ni olorun gbe leun lowo se be le se ndari awon
0: ijo de dona mi do okuno se do alo emi to me do be mo wa emi to nu ko ide me do ya
1: abajo temi mi mo fi sa lo
0: wo ezon ba gbigbo wiwe do han
1: le fin fi ogun sako ninu ijo
0: bo mi wa ye o bodo to go yi
1: ta fin so fun yan wi pe lo fi leji fun
0: bo mi do na mi le do emi na yi fwe mi na yi fwe na ye
1: o ti etun aran ti ile o ro ti ilu yi pe won mo pa yan ni be ni
0: bo mi so to fi fli me la ro mo to village mi to ino hu me to fle we
1: o ti gbe agbelebu o le
0: mi o ze sati gba jo
1: to o gbe agbelebu christi
0: mi ma ze sati christi
1: to ba gbe agbelebu ti christi
0: mi ze sati christi ton
1: oruko e o gbodo jade ninu iwa buburu
0: nko mi to ma duran ton to wa lo gbigbe re pepe me
1: ogo ni fun baba mi loke orun
0: igo e na to mi ton to
1: lo mi ogo ni fun jesu loke
0: orun igo e na jesu
1: ni lo de fa
0: e te kazon
1: gba ta won omo olorun o wa su jesu mo
0: wende o vi christi ton le ma so to won dagbe lo jiraba
1: eyan kokan ti won wonu church wa
0: me ro poro po de wa to agun
1: me ba ta ma tun ti wa ri won pe agbele buburuku ni won gbe nibi o awon to fa seyin
0: ni yesu amoro satin gban gbigble we ye ze to fi mo yesu ran kan to go to
1: awon eyan o ni fe mo ninu ijo leni
0: me le ma so do won yin ba to
1: awon eyan to ko wonu ijo wa
0: iye te mo me yo bi agun me wa
1: aye joko won o ni dide
0: fe ma mo te me bo si aye ma na tite ne
1: awon ton pe ra won ni olusona won o so nkan kan won kan wa nbe tori ko si gbala
0: yeu me yira ire
1: lo ati mu yan to le awon ran si olorun tan na gba oye won ti di won ti di nla won o le lo mo awon eyan joko mo awon coordinator na wa nbe orisirisi ipo lo wa ninu ijo won ti won ti gaju eni ti o le sise fun christi lo iru agbelebu wo lo nbe lowo e
0: Yo men ba si a li o choto le bo moro men, yo yo wa agun men. Bo na dren a lo kona e bo din temen a e bo ena si an ile. E la inu kun roto nukon, ye ma nan tite, ye ma nan wa ane kwekwe. Ye men yin began le lo su to flen, ye yo ma ouzon wa to le lo su non to flen. Bo, ye ma o ze dren ene, do non din temen a men, yo yo le to agun men. Sa tik ba lo pate we mi hen.
1: Ara mi ninu Oluwa.
0: Me tele to okun no me.
1: Ti Oluwa ran mi lowo de.
0: Fi de okun no gba na mi jedi e.
1: Yo si dara fun wa.
0: E ran ka so yun ran mi.
1: Eyi ni ko ma daju wi pe.
0: E pe mi ni yun e ganjido.
1: Oju oni ti wa.
0: Muya ma na hu mi ami.
1: Leyin Jesu.
0: To Jesu godo.
1: Awon to fe dabi omo leyin tooto.
0: Me he dro na taidi David todo le.
1: Bibeli sonu we Rome ori kewo ese kokanla.
0: Bibeli do to Rome 10:11.
1: O ni enikeni to ba gbagbo.
0: E do mende pepe he ise.
1: Iyan ni pe to gbagbo to ntele gbogbo ase.
0: Eni we ndo emi yi ise boko do gbedide ton le po.
1: Oloju ole ti e.
0: E do hun yan ma na hu mi.
1: Oju ole ti wa loruko Jesu.
0: Amen. Hun yan ma na hu mi to yin ko Jesu.
1: Bibeli Oluwa ran mi lowo de.
0: Fire okunun gba na mi jedi e.
1: Lori radio leni.
0: To radio ji to
1: e to tun oro na gbo ni ojo Saturday
0: mi na so bo ko e ki lo se to samedi
1: ni agogo meje asale
0: to gan chan we meje ai
1: radio topa ikan
0: to radio topa do poro ji
1: yo si dara fun wa
0: e ran so yun
1: iru agbelebu wo lo gbe
0: satian lo pate we mi leze
1: o de lo nkun le nso kun waju agbelebu
0: mi ka re je kro bro via bi to satinu kan
1: o n lo nkun le ni waju pepe
0: mi re je kro to agbanu kan
1: olohun gbadura
0: Bemi to deko.
1: O mo wi pe agbelebu Christi yato si agbelebu awon ole mejeji ti won le wa legbegbe.
0: Mi ma yun ran satin Christi ton egbonvona satin ajoto awede to apa pe adusipo ami opo ne.
1: Ojo wo loro oro ibi fe tan lenu e soruko Jesu.
0: Azantegbe we ko nyiran kan do kran Jesu dali na vosan nu.
1: Wi pe kani kani o mo so da mewa mo kan mo so re fon lo Jesu mo.
0: Do me pe ni o so so mo do o ma so sun ni na ni ma so wa ni na Jesu ba
1: ko. Awon ranse Olorun bo na ti fe jeun.
0: Ma o zo ma to le fite na.
1: Awon to fi gbogbo nkan sile. Bawo ni jo se fe? Bawo ni jo se fe tesi waju?
0: Ye o mejo nle po to le na we agun na inu kan.
1: Bawo ni won se fe gbe ise Olorun soke?
0: Na we na wa gboro si aso okun ton do aga.
1: Se ka won bo ba ti je pa won ranse Olorun gan lo nsise
0: ni ti ayin do ma ozo wa to
1: opolopo wa opolopo wa tin sise
0: susu mi ton ko to azun wa
1: se ki ijo Olorun ko mo tesi waju mo ni ka mo lo se so jimo
0: ni ma so inu kon bablo e ma so e ba ti vo fun blo
1: ka mo lo jere okan ni village ni gbogbo
0: ni ma so igbon gleta
1: re ka mo se program kan
0: ka gbogbo ali ton le si an blo ni ma so ba si ti tori pepe blo
1: o wa ni won bi e sinu gbagbo
0: mi a re di mi do yi se me
1: o wa n ba oruko Jesu je
0: mi a to yin ko Jesu ton
1: agbelebu to gbe ni o
0: satin gbare mi se we
1: olorun ko gba kuro lowo e
0: okun ni iso alo
1: fun ni agbelebu to dara
0: bo na mi satin de yan
1: gbogbo ohun to ni lokan
0: we mi do lile de mi do ta ira me
1: to je rere
0: bo yin dagbe
1: oluwa yo fi ase si
0: amen okun na ze
1: e to ni to je buburu
0: de mi do bo yin yin kan
1: oluwo tu e sile o
0: okun na to mi dai
1: ogo ni fun baba wa loke
0: o igo era to mi to to lo me
1: Libi kibi to ti le ma gbo wa bayi.
0: Ti le pepe de mi na to to do mi.
1: Wo to fe gbe agbelebu Jesu ko di omo leyin Christ.
0: Mi le de jo na se satin Jesu to mran le.
1: Wi te le mi so wi pe Jesu.
0: Mi do ko do mi mi ra Jesu.
1: Mo gbe agbelebu Christ leni.
0: Nze satin Christ to e gbe.
1: Mo ju agbelebu o le apa otun o le apo si mo ju kale.
0: Nze satin ajo to adu si we pa mi o pe ton po
1: da. Mo sa to si aye mi leni.
0: Mba si vo di aru gbe zan che ton to e gbe.
1: Kami ye ni ijoba re.
0: Mi ki a mi do go
1: to a. E fa wi ese mi ya.
0: Mi vu Jesu we ma che
1: Oluwa wa
0: Jesu okruno mi to
1: o le pe wole bayi
0: mi gan yiro mi do krandin
1: o le pe o sori radio topa sori
0: 0121 21 32
1: to ba setan lati gbe agbelebu Christ
0: emi ba si fona no ze satin
1: ko di omo leyin to to hello
0: bo lesun david nupo
1: hello
4: hello
1: hello
4: o wa dali
1: bonsoir ejo ta lo nsoro
0: menu e kodo
4: we o me si tinu e
1: okay mama e fe gbe agbelebu Christ
0: mi jiro na ze satin Christ ton
4: Eh oyin okun na tari mo re ka
1: Eje eja gbadura
0: mi gbo mi ni
1: oruko Jesu
0: yin Jesu to me
1: lati oni lo
0: be so egbe
1: agbelebu Christi o ni bo kuro lowo yin
0: sati Christo ma na fleson alo mi ton
1: e o serere laye
0: na ba si dagbe
1: Jesu oluwa wa
0: Jesu okuro mi ton
1: ibo le ti pe wa momo o
0: mi temi yiro mi son
1: okay yo dara fun yin ba
0: je won amen mi do to me ton le
1: ogo ni fun baba loke orun
0: ki gwanato mi ton to lo me
1: eh mo fe lu asiko yi lati so fun gbogbo eniyan
0: njuro na ti san tire yi na odona mele ko
1: wi pe ipade ti ola
0: do pipe soton
1: agogo mejila la o bere a de pari kago meji aboko tolu
0: gan we are me mi na be na so ko we to gan we dani roko to yin ko jesu
1: agogo meji abo ni lu ta fe fi pari
0: gan we da ma na ko we to mi ni rofo
1: eh yo dara fun wa
0: e na so ni ran mi
1: ri po wa ni apapa ni
0: o ni mo ni to apapa to so
4: hello
1: we hello e mo ka san ma
4: me ro ida be ni
1: okay nbo le ti pe wa
0: fi temi yiro mi son
4: Le
0: belier.
1: Le belier. Se fe gbe agbelebu Jesu ni.
0: Mi juro na se satin Jesu ton.
1: E ja gbadura.
0: Mi gba mi ni o.
1: Oruko Jesu.
0: To yin ko Jesu ton me.
1: Lati oni lo.
0: Be sun igbe.
1: Agbelebu Kristi ko ni bo kuro lowo.
0: Satin Kristo ma na fleson alo mi ton me.
1: Okan rere e bere si fi sin Olorun lati ni lo.
0: Na ya ika dagbe do je kuro senji be sun igbe.
1: E oni ja Olorun lo le mo.
0: Mi ma na jajo do kuro ba.
1: Ise yin oni daru mo yin lowo
0: mo. Aso mi ton ma na wuru
1: da si na mi ba. Jesu oluwa wa.
0: Jesu kuro mi ton.
1: O dabo.
0: Era bo.
1: Ogo ni fun baba loke orun.
0: Ki gwanato mi ton to lo me.
1: Eh mo ni kin so le ni.
0: Jo na ma do to egbe.
1: Ori ofe kan wa fun gbogbo awon osise ni apapa.
0: Jo mi oneti na o asun wa to agunton le poto apapa.
1: Eh tori akiraye gba awon osise pupo.
0: Do mi mo ran do fi gbogbo ya asun wa to
1: le. Ni gbogbo ojo Tuesday ti se maadi.
0: To maadi isan gbe le po.
1: Sugbon le ni.
0: Amo egbe.
1: Eh eni to ba ti jo sise ijo yi.
0: Me yin asun wa to agunton.
1: Ori eka ijo to ba wu ko wa
0: agun de pepede je so kan te
1: agogo merin abo
0: pepede je so kan te
1: ago merin abo ko pade mi ni apapa ma gba lejo yin
0: to gene da me
1: ni wa pe mi
0: to apapa na
1: ori ofe ni hallo
4: hallo papa
1: o e mi ka bo momo
4: o bonsoir
1: bonsoir
4: bonsoir se yin na wa
1: okay awon ara aye na wa
0: Eja
1: gbadura. Oruko Jesu.
0: To yin ko Jesu ton me.
1: Agbelebu Kristi.
0: Satin Kristi ton.
1: O ya ke gbe latoni lo.
0: E ami ze besun igbe.
1: E oni gbe agbelebu.
0: Mi ma na ze satin.
1: E te fi mo wuwa ti o dara ninu Kristi.
0: E mi na ndurun zan wa lo
1: gbe. E de ijoba Olorun.
0: Jesu.
1: Je
0: se pe to me.
1: Oluwa wa.
0: Jesu okuno mi ton.
1: O dabo.
0: O dabo.
1: O bye bye. Ni agogo merin abo 16:30
0: to gene dame we jaidin
1: o le wa si apapa
0: mi so gan wa apapa
1: o ba ti jo sise ijo
0: imi yin
1: omo ijo ko ni ope o
0: me agun fi wa
1: ijo omo ijo di ola o
0: agun fi
1: ijo sise ijo
0: aso wa to agunton
1: oni isoro kan tabi ekeji
0: mi do preponde
1: ori ofe yen wa leni
0: jo mi lo tin to
1: ebi ago mefa ko to lu
0: we to gan ti ro po ninu
1: ma gba wa o ba mi so ma gbadura pelu e
0: na yi mi mi na
1: o fe gbadura pelu e ni o ogun ose
0: na ko de na mi o mo
1: yo si dara fun wa
0: e na yan na mi
1: oju oni ti wa
0: mu ya ma na hu mi
1: ah won fun wa ni eyan kan si hello
0: so na mi me ro po to go
1: we mi kabo eh rora bo le ti pe wa o
0: fi temi yiro mi son
1: lati jeriko o ke fe gbe agbelebu kristi
0: mi juro an se satin kristi ton
1: okay e je ka gbadura
0: ngba mi ni ho de
1: oruko jesu
0: to yin ko jesu ton me
1: agbara ti omo yin fi gbe agbelebu yin
0: kukuron de vi mi ton ran do se sati mi ton
1: oluwa ba mi fi ta lo re
0: okuron mi do nenu ni na
1: lati oni lo
0: be sun igbe
1: e o gboran si olorun lenu
0: ni na gbogbe na okuron
1: e o ni segbe
0: mi ma na do
1: jesu oluwa wa
0: jesu okuron mi ton
1: o dabo
0: o dabo
1: ibi la pari si
0: fire mi forodi e
1: lori radio
0: to radio ji
1: eh iwo to je wipe ojo sise to fe yoju
0: mi re de yin asan wa to agun ton
1: bojan baba ojo mo ijo
0: kai mi agun vi
1: omo ijo omo ijo di ola
0: na so
1: to ba ni adura kan ta fe gba pelu e
0: imi do de de bo mi na ko ke mi
1: ko number isile
0: mi kan alo kan e
1: 01 01 96 96 93 01 96
0: 96 12
1: 12
0: 30 73
1: 73 Kofmi adura iranse sibe
0: mi mo se de mi to rokan
1: bo ba de je o fe ri wa ni so
0: ko
1: fe ri mo mi we mi ko so ka to fe san o fe
0: ri ma tin bo mi na so amo bo
1: nu e je ka gbadura oruko jesu a gbadura fun gbogbo eti to gbo wa le
0: mi ko de na to de do to mi le po
1: agbelebu ka gbelebu te gbe dani
0: satinde pepe de mi so na
1: se ti christi
0: bo ma in christi to
1: oluwa gba lowo yin
0: kuro yin so mi si
1: oya e mo lo jobo
0: e ya mi ise
1: awa na ta soro na
0: mi le rosu de do
1: ko ni jo wa lo pa
0: mi ma na yin nu e na san bo se do
1: radio topa ibi oni sele
0: si na ka ma na jo do mi ji
1: oluwa wa
0: jesu okuru na mi ton
1: o dabo
0: o dabo.